miyu angay kun, tama angay kun, kshu angay kun, kshu angay kun, punao shi angay kun, tumpo wunpong miyushani, shichenshka na lam jirai. Mutun na kumyang shichenshka na lam muay mkwan tomtayu k

Mugwa tijunye gwa, gwa tiri jwa, be tiri jwa tijish manye. Lisu bumagni, gugu tuha, liri amuhenye gwa, bumagni, bubu tuha nga. Numi lo gwa, mihi pipi ma, wan sije ni chidu ma jawa ma tili. Tihu gu tihu, tipi gu tipi, wa pime gwa ju hu lu li, wa nima gwa ju hu lu li wa. Amunye jaha ni gwa dalu, numi lo gwa, sije ni chimu gwa belu titi jima nanakale.